0: kedra barong tume na ovira ko na nanda programu ni wasa waka viti na radio viti Hawke's Bay dia uliwaliwa ni radio Hawke's Bay kwa sema ba pundi vitu fama na dua ba tolu dua ama ongonga na numni Doni Vingarabi o Philippe Kurvoli waka mbula tiga ni na tombongo ko Hawke's Bay istakani na nana malichuma ya na wembo ini tushito doko wawo ni vitu kena walu.
1: Na nonda e waka gawa kai alo same rusan vulka tolu ngu e waka tawa o chioba kasa tuwe ya unaweka kede aungandrewa sabako tori ya ume waka dengu noe na wanuwe idon rokan roka sa liute ki au kinawe mbati ni wai san ronro malua sa sulevi ya una kaukau avou sa liute ki au e na salando donu e na buku nia dhana. Kia waka aka usa lako dhuruma na wanoa mbutumbuto osara au na sianganga nirere. Tiko wate ke iau ichi owa na tangu maki au na nomini titoko keina nomini matana kilangi. Ni sabaka rautaka na kiangu mangiti e na matanra na kiangu medha. Muta na waiwai ki ulungu sabu wambale na mengu mbilo. Na muringa na nomini alovinaka keina nomini aloveibu soti e na venga una ketsara ni nongumbula. Kiko ngai na nomini wale iti owa e na nongumbula tau dhoko. Senturanga la veti mai e na wala bu tau wakande otaka na South Pacific Bible Society mai suwa e na rono ndolu tinika rua.

Endavaka virvinaka ve keli ke ratona nona timi ko ken ke Natalie ena norto sulia tiko mai nga una me rau kina ni indu ana nonda nga una ni vevosei e kaveni kua e nana rongode tiko ngai sona bola tukutuku community news ka waka kina na tukutuku na nonda Fiji diaspora community e na ulutanga nga ni community news e Hawke's Bay uvia taura na ngauna ongo mau Endoa nai tutuku mbimbi mewa ni mataisaranga ni turanga e ataura na sala ni kakamuraki e na Radio Viti e Hawke's Bay. Ka mai taura toko ko Filipe au na asulia ki na orto na veilutaki e na Radio Hawke's Bay. Ka lutaki ratu tigo ko Kelly vei Filipe Kurwoli na ki. Vata ke na maramo atina ro talanga ke na nanona I tumutumuturanga ko Simeone Kurwoli Senior. Kana studio, tutoke sara na singoya, o wietaura na nga onongo meu nanuma kina na turanga ongo ko Mr. Simeone Kurwoli Senior e nanona sa mai toki taki toke ani nanona mbula ka mai wake zori na wake suka ngele Taini mazawa ena la ko okusita darani raiza eso na beitala noa membaleta na kena biu mai na nona wala tutuku na turanga ngo ko Mr. Simeone me wako ya ndue ndo matataki viti ena ngito mwole sara ena sona ngito lelevu ka matataki viti kina kando we train taki talanga na turanga ngo Yeah, na ngau na ngo, enda ndua bata ki Filipe Kurwoli, ki na marama watina, ko Finao Kurwoli, ena nona sama ya li toka, sa lala toka na indamidambe, nona itumutumuturanga ko Filipe kirtu ketsara na tuakana ki na tadina. Ena ngau na ndre ngo, ni nda reitha eso na wola tukutuku, Ka wala I toka mai kina na weka membaleta na waka suka ngele a mai vaya dhori. Lebu sara rangole ani kina. E dhabutu mai na matangali rukuruku ya busa tiliva mai na mbawalu ono kandavu. A waka ya dhori na lotu e nambua mai suba. Wasa ni wanua ka mai vaya dhori na lotu ni waka suka ngele oya. E solia ko Simeone Rasova. I vatha dhau taki kina na nona mbula, na veika e vaya dhora, e dhalaveti kina na matentu ko viti, kina veika apinaka. E laveti ratu kina na nona buvale, ka waka kina koe vate koe, Mr. Simeone Turanga Kurwoli. E laveti saranga na nona I barau ni mbula. E serevi mai solia na nona bosa, e na bukunratou na tambana ni rakavi. Fiji Rugby Union mai suba ti ndobirto na bosa mai na bubale kama I bosa tiki na ko Filipe Kurwoli na unandrende men du enduri me waka mode ve ndu no na itumtumbu turanga semarama na ngona ya dori tiki na na kongele ve Mr. Simeone Kurwoli Senior e mai bosa ndobirto na luvena kawaka kina ndu talanga na Makumbuna le lai ko Cindy Kurwoli. Ia vei Luvena ka kuposa tiu kino ko Filipe. Vai atu ya tu takatoka ko Filipe. Na vei wande itaki na kapakakina. Na nona nda ubukei rato ue na waka sala bibinaka mamona. Kina nona loloma. Na loloma tawa ya lani. Solia tu verto na nabubale.

ona vive o se tuka ni me mbaleta na sasanga mertubu ke endo na wale endo na pepe lilai ko baby Azaria Tawake ke rauna nona itumutumbu ko uraia wata ke matelita o one le le le yongo ka kune voa e sona mate e nanga ona sudukina a sudundole ka sele sara e na Starship Hospital so tale na vei Abi waka specialist came back as you were na kerandau mai na Wellingbulla ni Starship mai Aucklandi ke na Korturanga na Wellington Regional Hospital the North Hospital kamate tiko me tubana ke sona i tutu me buke ki na ngone ele ole le yongo ko baby Azaria ona ngai vosa tu ai na tikina ya Kita na rongo da indo na bolo tu tuku mai na te fatu ora veiki ando na tiko e na Central Region. Me mbalete tiko na ke na mai iado indo na lenga ve indo na ngone leo e mbaki rusa vulka rua mai Waikato ka kune wa ni lenga e na mate ongo na meninga koko. Onange vosa tiko e na bolo tu tuku e arato umbita mai na tambana ni mbula te fatu ora se na Health New Zealand. Ni o te o ia, dana ngole sarkiviti, menda rongo da endua na bolo tutuku, se rua, wakata utiko e na malavu ni ngauna, menda rongo da nga na weka, e ando tiko mai na nonda wanolo mani eviti. Ongo nga na nomini ndo nwe ingarabi, e na bosa waka viti, Elisapedi Samanunu Wanganivala, waka mbula tiko e ni weke mni, e nonda wanolo vinaka ongo, na lomini tomba ko Hawke's Bay. Wakambula vei choana, keo tiu mai weroa, kerkere sema mai, mereni rongo nando momu, ena talewoni. Kei kemni keithana tiko Hastings, vebo noa wala kata, nui taka ni na rongo vina tiu ani vei kemni, e so na nonda itukutuku, ena bosa wakaviti. Dosa Romanda na nonda sere.

Totoka nando monrato na munda ni vangi ke nasiriva en sere seni rossi. Pumenda rongoda en dua na nero vitala noa ke Mrs. Nemai tangi da kimbau en a viti pamana Fiji en a kena katuni na itutuku membaleta na give a little page membaleta na pepe lele yongo ko baby Azaria ka merauni dona vivu ke ngole verto na tawake family e Palmerston North. Avina vale na nomini visureti me me indu non da tu vitala noa se non da vitala noa me mbalete tiunga na pipi lele ingo ko baby Azaria tawake matai uvia waka mbula ve non dundu indel ni soso en dundu idabu tu maikino waka tu low waka vire vinaka heli veike mni Mrs. Tangi da kimbao ni en nomini vili utaki vinaka en ritio en do waka rongoda en visi waka rombu ketsa Sara. Na tutuk nga ambaleta na pepe lele yongo ko mi baby Azaria tawake na nona itumutumbu ko Mr. and Mrs. tawake erto vai tutiko I Palmerston North. Na ngone lele yongo a sudundole. Sudu na tulusa vulkandua. Kune vua lebu na lega se na defects mbeke randakaya sa andua na sele, sa sele oti lebu talitiko na sele. Na yanga me ba edori bua e tukuniti o ni ono tiko na lenga e kune bua na pipe lele ingo balata nirato tiko waka semani tundei tiko me ba na kena I waka rau weekend or na citizen permanent resident do lebo na I wibuke waka bo nua e dhuru maikia balata nirato lau tiko mai waka permit sarato tiko ngo na transition permit soli tiko birato Baleta ni tobi matiti yo nangone. Ni kati yo tina na nende tobi talunoa. Baby Azaria sana reira I wakati yo me obula ono. Ia na kena bula ndina e bula tolu. Baleta ni sudhundole. Ki tobi talunoa tiyo kera tona bili utaki maina Palmerston North. Ni to ngusu ni bosa tiko ka team lead tiko mbeka na kokoti. Vice Chairman tiko ni Palmerston North Fijian Community. Lako tiko mai birato, ki tau sema, me bao sa reide tiko, ke rei mai mendua na mbure ni vitala noa, ko enda tau sa tiko kina, tiko na fundraising go. Au pabirubina ke di indua na sala e mai soli, mera ni indaru vitala noa kina, mera ke lau erina lelevo, ni sa tiko na give a little page, North Fijian community, se ngole na children of Fiji, tiko kina na wika mbaleta na fundraising. Tiko talunga na QR code, kito nangei wakauta waboki, mbaleta nisengei wakande takisarati ngamai na fundraising, ena wida nisenge senge yote ungo. Na numi tiko mendo na online store, me waka edhori, merani ndagoli ya ya kina nonrangone mbeka, se merani mbiu mai na order, ye koya senge vital na utahitiko, merani promoting baby Azaria, eh? Ye sona lenge tiko wa, sarto nge wukataki koya ni ki Oaklandi, en Starship Hospital. Ndo na sele edha kei utona, eh? Sangei sa tiko ngoi wale ye se lakutunga na soli

0: wana waka enda reita tigo ni pipe to oxygen tigo na ngoi ngoi au sini wi wakan deita kana tina ya na kake de se she's being fed by tube mbula mbula sara toha na kena I rirai yeah there's a lot of defects that needs to be looked at by the specialist na yanga saranga na nonda dhau na kaurongoda na kasa bande o tahimai o irumai pamustan sara sara sosongo ni bata sara visiko tiko e na vei au ke lako tunga na visiko sini ta songa na visiko sara lako tunga o na visiko vi tartara ke nuku na kokoti Vice Chairman ni Palmerston North.
1: Kalau aku bilang dia na na iba kau sama na tahu North telingai, anda na yang kami kuat. Iya. Okey lah na na.
0: Iko na children of Fiji. Ya sah, dua na ilabu lebu. Sah, lagu tu yang nawa bil binaka. Belate lagu tu iko na bika kita kau na lagu kita beritahu na vitamani. Sangat indah tal nak kau musu nak kangar tu, nak musu kor tu nak give a little, embel teh nak tu nak musu kan nak tu bukan apa apa, kena bawa kiri, bukan dua, lah kesalangan beritu nak vitamin, membel teh tu nak sumi ni nak tu bila kau eki, sumi tu kan nak bunuh nak tu liti kau kina nak kian tu kakan, nak tu let, nak tu nak lalai, family of 4 children, lewa nak ngone, rasa kalah lagi sarutongan. Politi ko pero dona transition visa mere ni rei ni bela torto na bunuai era to sanga ni ra ni release lah na PP e ando na bunuai da babi ni na kina ni rto tu ba kara na bunuai mer to ka na ngone go ke na la ko na ando na ka na ni adu ko e ana isange ya sange o ke da Fiji ta sporro ke na ti ko go sini na ti ko na friends of Fiji sin tu ni o ke da na Kila menda wasi na kiora ni solia lima na dola vinaka kesenga vinaka solia ni virna virna tu na bono tani mera thau mai na lakumbala wera tu na lakwa na vitamani go
1: Inasana, yeah, and don't make a deadline, so you might.
0: We are guided by give a little management, eh? Or to na, they will advise us at the moment, as soon as we reach a target fund in a song, at the moment, I think the tuna gaitala no takambeka within the space namburi ni vitala no sa time, but ni sisenga ni se pipi no manango, sisenga sartunga ni kilay, how much it's gonna cost? Kioka o kilatiko, o irmandanga na maithaka dhatu, ya raso mentone ilabalew, mera reidi gunio imandanga. Kioka isele sa tangatali ki ando tali na humay labo ba itamera. List operation e nadaka iutona, e nadaka na vikame mbaleta no na idengu. Ya sa, da siyang saranga niyado kino non da kila eh. Kiyo. O na rey da singe tegu saranga mbaleta ilibu na sema na kinagal... na vivando nui mai berto na vitamani meroni keto boso keto na tambane ni churono Fiji mevani lubebiti serviti council meroni keto boso e na vika membeleta nono buke io pepe baby asaria kwaka ki norto mai pamasan not singe wak soli sartigo ngana vivando nui e na lomani madha onko mbeleta dhaka nge isiana soti ni Kila na kena kawa kai wola e rato usianga ni dingoma na tambane ni give a little eh? Runa itumbutumbu o tawata kina nei zaria. Asoli mai sanga I sa live na GoFundMe page. Na vitala novi rai tautumba se sasaranga ni ilobe ni na tina ya. Kila how wide can we go? Sasaranga ni tuwana ki wabinaka. Na kene itu tu ya sakere itu nda ngau kenda na Fiji diaspora nda tiungo atero Islandi me don don don linga mai na ya rai io sana gembe te kede ni na kena volo tutuku ke na eta na nda soli me nda loma soli ke ka endre enda sota ba tiungo endre ni bakani ya do tungo na vika mai na tokelau I Middle East and I'm able to go to the weekend so the weekend I see as a lega my another vaca so leo lang ay ni vintu o kila kenda so lia vintini enda kila o tini ke so lia tala ni vintini raya ya lima toka ng dollars ya santa ba mi mela itunga blete ay na bukea